frescos kung burako yan ni Breo. Mas ko sa patiapasali, mas hondo ko tasing. Amor ta bonita, itinabok ko hopilusyon. Pero din praktika ay porta kriyel. Inotan na rastrayo, was na tanto rin nos na pira-victimari lo que nos ta kere takarin sin